0: Rimoti ya kawa mberekabo ya kano obuda shiwe Kongo Demokratike hao mana baganda kumbe vale vya ngabama ya rabati ya retzaka na retebetra okuba sumbia baadefe kuriya bomo nenjenenji ya mushitu owa teritware eye irumu ateno na bahimba ni kumbe nabo bamalangira haka kosola ya mundute wa ngato kereteka ayo angate katekwa eva neluba bwere luba aba kuluba kuluba reta eva muhira kwa vyala nerimu sosotia ngoko asunjiki ni katulao soniau malingai amamolo abulibawa na chene mba ukate gaya. Hakuiva saiva njoko magana satu abali mumuyi owe butrembo mubairi ya bwaga omachiro cha kanberebiru eri kumi ne beni omukera owe karendo kochiremo tuneko bamairi ya bwaire ko biro bi kumi ne eye mususa emyatse tulina yikotulongo ko bano bayiyi bakalengikana abatu bakaya haba wayo kake kake kakaka na mukuma kumona bandu ba metima yuene na otsemo basangere bakalangira ngo kuba maluwa hobosa kusangwa iziba tayo yona kake mumaniri wabo ye chagola sara akatula watino abasayile no bali omubuyire bote akabula chereria bakabula me batse ba maluala na bande bakananza ebabulana herepanga abuyiro binywe bi byokumbuyiro ya musandu nzanzu
1: abantu batule nabo hano ni bakimbizi naro bane hano bashi ereria bakala wasana abo babo mokomina moso sabo wa masunga hano sekale hori ubashi yilusha bako hano ryo kandika ndi bya vita omunyo wa masungo yu oya ba lufranga lukyo lo baba na bakatimba timba tukatwe bihiki tolwira ha ometwa ya ole heli nario heka bya heki okobano oyuketa la ku hunya tsukere tro tsume bakulu bakulu bangana to plus yerika la mo meri watu tiba matu aticha bashi tunombire buru mestre nani anaburanga va commerce bana bakashetu atiche ikiro tukikala hanu mobili ahere patre dawa setwangairaho omundu akalwala ewabulango kandi okodawa kohaya bana babirereka kalase usana setwangava na makutarele nibambo tokana sombolo mu komite mabalenga bandu ngabane baenda babere babere iba ye timba timba na bakimbizi bivene vene vakaba bewera na bwiba ye itimbira ne ruko tuka shehikayo shitonga shelushayo chendo
0: ne chagola sara yuka hanganira basayibo mukomine eye mususa ko binywa byo kotwa marumira ashongo lutule batekiranira yabali chetu twama basima e usingo ko mulwe mutu kwa mire tukasima gracia kasereko yula tumoreka omuhunga omurenga tukiriba hikako niluwe kabutia marero ngabibala biri emiatsi ano musebe buholo.

Wasinja, wasinja bahulikiriri twama bayite hakandi okochene mbako hano tukasonderikania kutsebu okobekalaba enawe twibuyira byebekalaba omubuyira bukuwetu omubuyira bukuwetu tukasima oyukatulaba yomorehunga kusangwa akaleka itwatoka eribuwa nenyu imwatuhulikirira okochiuma ebibiri ebyotwangabuwa nirikahonja musibirwa okochihindi okochinimba eche RTVH nokochihindi eche bikalaba omubuyira bukuwetu obuyira obuyira nichihanda obuyira nichihanda chikabya chihanda echihanda chikabya chinawite emitekerere ngokomunasi echihanda chinawite emitekerere obuli chihanda chinawite emitekerere kuwacho neryo itukabula naye tuti obuli mundu omubwira bukuwetu anasi emitekerere eye chihanda chikuwiwe omumuyimweyo mumaka mweyo abosiko bakakwama ekinimba kino obuli mundu anasi emitekerere eye chihanda chikuwiwe kutse tuliho tukaishi ngabandu tu chana matacha wama bitwirako twama besungo mumbo uwereria twama bembala kandi tukalabala bumumui batahi omundu kumbe wayikasa omwebya hore kuwao iwamenya ekihanda chikuwao nga chikatekerera chiti eribyaho rikuwacho ambutuletio muti tuhimbye chaganda ahakahimba we chaganda hakabya ihakande bya hakalaba amakangiriria amahano awobutekerere obwe chihanda echo ambu echihanda chiteyambita kutse abateyambita bakalembwa yomwami echihuwo chikasondolawa omushombita embita womukania omukania wabandu abikere hauma nerimwakania mukakania butsire bikahimbula aliwe mukakanaya ebikahimba ebikawatikaya ebikasondolaya ekundi eyomuka ngoko muka itekateka batahe emyatsi twabirikania minene twabirikania minene omo chihende cheno itukabwa tutembe no abauma bauma bomwitwe abangabya ibabereberera chiria kutse chiria omubwira bukwetu kumbe banasha subirira ibanasha subuhunyuma sichiri nandundi erimenya ebikalaba ewu mujirani emitekerere yo mujirani utitamenya emitekerere kuwao chikabya chabulie kutsibu kumbe omundu watsuka wamenya uti omwayi ngasondola ya monyeti kutse omwetu tukasondolana tuti obuli nyumba ikabi nemu ebyenderwako byayo neryo isiwa yakwamerera ebyenderwako ebyomu mujirani utalya tukawalebya uti ebikuwayi ngasondola yabyo nyete kutse ebyomwetu tukatamba nabyo tuti omundu akaniga ebyomujirani ebyiwene aliwe isiwayiga ebituwene kandi esaha ukiga ebyo mujirani iwigabyo ukasonderi erilebya nga byangana matana byamabi matana nebikuwao nga byangana kukolya okukahabuko isiwiga busana neribwa uti ngalunalushahe byayi ngiga ebyabene byo ngiangakolesha aho ukabya iwamahulwa mumuchiru iwamabya muchiru neryo chikaleka obuli chiro cha kasatu itwahika hano tuti twanamatibu cha mundu muuma babiri abakandi owa erihano rike
eretwa ngabale beka busana neri yiteka neri neri byaho retu twanga byaho etuna tondeken mutu abuwa tutya tukabereri bwebiro byoshitute emitekerere eyo bulichi handa ya hira waho numuhanjichi yuwe ne wene chareka eni ahulwa mukatonda kundri mwatondeka obule mwatsi mwatondeka obule chihanda mwashabye muka kola mutya nai inabamenyera okomikolere ikuwenyu ere kwa mana ngoko na mabatondeka omulu tukana erisicha ere tondeka ere chihanda chikuwetu aho tukaka na ya oko chihanda chikulu chihanda chinene echo muyiri situlika na yoko chihanda cho mundu ngoko ulio mwau na mukali wau na bana bawo iye tukaka na ya oko chihanda chinene echo tuli mwito bosi itwe gabayiri mumenye ngoko tuluka lukene ere labiro musasi obuyira omusasi obuyira chikareka okondambie no itwa kani okomwatsi owakabwatre omute owechihanda echihanda chetu tuhambecho ngomute echihanda chetu nemute omute wala sirio kwa chetaka butsirio wabarekenzwa tukabya mute omuti akabya kwemirihi ini abyako iko tukahola momuti niwo mbuchi wiliwili iko abya masanza kukabya ebete iko ashabya no musanga ne nyuma sho musanga kukasa ebiuma twamata ambo bwira bwetu nga muti obwira bwetu tuhambebo momute omuti oyo bobuyira obuyira bunawite echo buhanganireko obuyira buhanganire okocho tukahulamo emirihi yoko muti twamabiloko mirihi eyo muti neri twasha yoko chiwiliwili echo muti oyo neri tukande bwirana omuti nganende nibambu emirihi nganende ne chiwiliwili cho muti nganende amasanza nganende omusanga nebiuma nabyo nganebe wetu ti obuyira bosi womuti omuti siwanga kanio kwa muti utalia lengikana ya oko mirihi utalia lengikana yoko masanza na ebindi byosingo ko na mabibu neri tukabwato ti siwandisha tasungo muti owana hangene ini hangano mwirima ini hangano ko butala ishali ko mirihi oyo ese muti nero tubula naye bahulikiriri baira banzo emirihi yikuwetu okomuti mumerera emirihi baba buti betu aberi mbere mbere obo tutalolako nebya mbino nobo twaberelolako twamahambo muti echiwiliwili itwa batuti echiwiliwili choko muti oyo baba buti betu abali atubuta abachina humula muna wire abo buli mundu akahubwate omubuti wayi yoyu iuna mulangire aliwe ni mubuti wao muna bure hania babuti abamabere myaka 100 moya naba ute makumi tisa, makumi munane na abo abachina humula abo chichi wiliwili echo komuti abo tunemu ulamo babuti
Nerikuwe hasha vya netu, itwe tukasebe ya netu ngoko, tukawa tutetoreva na bafulani. Ayone masanza. Ihata shabia naba nobotu nemubuta itwe ngatwe, itwe bahulamo omusanga nebi umabiyako. Kundi omusanga akana lunia seriramo ebi umu. Kutse omabe langiro omusanga, ukabi wamabe menyauti. Ehe, nebi uma eriobe kasa. Si halisha huwabe robe inene, wabe sungo musanga, nebi umabe tabia huluka. Neritu wabu watuti. Tuleho busana omuti owata ute mirihi. Akabi ni abare kununguka. Kandi mutu kwa watu tukaka na ya okomuti owache na hangene omochitaka. Omuti emirihi omuti itukiri omochitaka. Itukiri omochitaka. Nayo tukandibu watuti emiri hiyo babota takulu obomu kaka ababari tutangerera eritsuka konguru wanguru. Eritsuka kera na kera na kera. Ababu tibuku watu aberi mbere abatutangerera eritsuka kera. Abotuka hulamo oboso kulu abotuka hulamo obomu kaka ababari lomo mubere. Na abi kere eyobal iba ni kere yo omobu tunga nane aba tunga nene aba buirire nero sasa omuti owata ute mirihi akabia ni wamboni abaretera itwe tulicha andacha baira tunahangene situ litu atera situ teriri. Alakini tuwamabe tanga kube kube itu wangana tere. Emiri hiei baba abaka ababa retu tangerera oboso kuluku wetu. Muna shingo kone miri hii yoyi kareta akagala koko chindichi hande echo muti. Emiri hii ikanyonya amagete omochetaka. Muna shingoko emiri hisi irikala ahate chetaka. Aliwe chiwiliwili chomundi, icho si chiri tulayo kwa chetaka. Emiri hiyo ika tulayo kwa chetaka. Lakini, echiwiliwili, cheka hangana, ichi mana ndeke, busana nemiri hiyo. Oboso kuluwe tu, boba katu nyonyesa ya amagete, awaka serira omo chetaka. Omochitaka, nechitakecho, sebole chitaka, chechitaka, ichutuwa naluwako, echa mahera uku wetu. Amahera uku wetu, eyo tualua, eyo boso kulu wetu balasire, eirie mirihi, eye chihanda chetu. Chechimacho vore mundu. Echimachiku wenyu, nibwambo omurongo wenyu, amahero wenyu. Ayu wala siremo, emiri hiyawu, emiri hiyiku wai, yila sire wetu emahia. Echimachiku wenyu, nibwambo omurongo wenyu, amahero wenyu. Ayu wala siremo, emiri hiyawu, emiri hiyiku wai. Yila sire wetu emahia. Niri hiyo mote wai. Yila sire ewetu halev. Iwa teribu echinywecho. Choho wikere ukundambieno. Ukato hole kerere. Utemiri hiyai. Yila sire ewetu emahia. No hundi angana wate. Ewetu emunoli. Ewetu kambo. Ewetu cherevata. Obole mundu ngokuwa nasi erinari ya mahera ukuwabu. Nero sase miri hiyo yoyo yikatuha akagala. Yoyo yikaho muti na masanza vya kagala. Kusangwa emiri hiyo yoyo yeti tatuha kagala. Etukande wokochetaka, etukande wahese.
neri ukawa bi wahisi omuti akabi wahisi eru ni akuma nibu ambu tutita hamberira nibu ambu emiri hii kuwetu ya matende tuhamberira etu kawa hisi neri tumiro kwa chetaka nibu ambu tuwa mabehu waho mume nyengo ko akala ketu tukalusa yako omobo sokulu omobo tatakulu omobo mukakau kuwetu ababere tutangirira abaherire okoma hero kuwetu chikareka tuline nzumwa eyirisicha nerebetekerera ama hero kuwetu wala siremiri eikatuha akagala emiri yeme umerereyo yo ikatuha mberera Munga tukanyete, yo ikatu nyuisa ya maetze, yikakura maetze wa mochetaka. Iya kure vitamine vyo mochetaka che umererecho. Embolewa. Emiri he, yo ikakulumubirio, yo ikakura. Atukiri akaga lako, komumuti iniasha kuna akaga laka umererako, komoma sanza, na masanza yo iniko, ini alete biwuma ini akurirako omubiwuma ibya omomusanga no musangini aluamu ebiwuma batahe okwechutwa bulania tuti tunashingo ko tuwite mirihi eikale kitwa hangana eikale kitwa yenda eikale kitwa irakala eikatukurira vitamine byo mochetaka itwatoke erishi itwaira kala ko mubere itwakula tunashe chokoba irabanzo tunashingoko akaya laketu babo sokulu wetu kwe omundi mubui omoyinde terme tukola abale mberi buku wetu kwe kwanza rinario rikaluri hamba kutsebu kusangwa ngoko tune mubu emiri hi yakurakagala komochetaka emiri hi iyatunywisha mayetse na mayetse yengebe emiri hi yakura embolewa evitamine byo mochetaka yikatuhetukiryabi ikwa netu itwe tukanyonya amayetse nembolewa nakagala erilabera emiri nario mutre eni atrera. Omulu mkabu wa mutre, simu tzomene aba mababu buku wenyu, aba sokulu buku wenyu, aba buiriri, aba tunganene, aba gatulisaya, aba katu hamberera. Mkabi mwanama tashalengi kania ngoko inywe, morema sansa, awoko miri hieyo, awoko mutre, awaka luko miri hieyo, awaka kuramayeti, owaka hereriba wa mayeti erila bire mirihi abandu banene tunio mumuyono tunio mubwirabuno ebyo tukalengekana yakukobole chero nokobulindambi ireri watuti tunaenda kata muti ya kizazi ebe tumba tumba byama byabika tuhikako omumaisha wetu abandi ambo eri kizazi chetu chembere cho chikatukula ya okushu hatari yesho. Inga, volo volo kwa, ale wena mababu rango ku emiri hietu, emiri hiyo komute wetu, babo sokulu, obo tatakulu, obo mukaka, aba tunga nene, abikeri umobu buirire. Nerio tuleba ye, ngatuanga halambabo tuti, busana nebebu ya, ebyo bakatu kolera, baka tunyonyesha mayetse awaka lumachetakache kuwabo, baka tuhirikirira, baka hirikirira mutri, ale keretera na iru meroko chetaka. Omutri, echi wili wili chomutri, tuti babo tatra.